0: mwese. Uni ba Musa una bakabena na ba toilet na balusa na ba basi mususu na mona ba ngote. Ba ke wapi?
1: Tuma basamba kenda na bu mtisalu mudinda.
0: Oh boni nga zolo banona linga yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini?
1: Simu maya panyiti.
0: Ka. Ah, usima.
2: Eh miantanye yoyoye miantanye kasanda.
1: Ya kutondumbinganye.
0: Kaka.
3: Malo singa kasanda.